0: Siamo comunque già.
1: Ah, non si dice da.
0: Ogenda kama ukubira wa kapalaso.
1: Ate imba, sikaji fedi. Ah. Omugamba imba. Obanga omugambye fuluma charge. Hello.
2: Babije.
1: Wangi sebo.
2: Yewe rekutuhereza.
1: Wo bale kundi samnyanyi.
2: Amanya.
1: Mm.
2: Ukuna masukomisa cyo kuvega ntonde.
1: Aha.
2: Omwagizo wa selu.
1: Mm.
2: Omwari.
1: Hezebo.
2: Kapalaso yoko.
1: Mm.
2: Kuma yezere miyaga.
1: Mm. Awo ndiye
2: proteze ndaiga.
1: Mm. Nemme kumdimse ndaiga. Mm. Wele kuwele. Kwa mwere kudisa mga nangu kudisa radio mdu chakabi.

0: Hırsa gıyra.
1: Naye. Hı hı. Aba uyereza modifikna.
0: Wanji.
1: Aba uyereza. Super big game dani gotera uka.
0: Hey.
1: Kubanga.
0: Aha.
1: Ganza ba de frizo.
0: Hey.
1: Nadi mutaje. Super big game gotera dani. Munango turune tuunza inenda kuzuka wese munage tiyatandi ngaziri mweda nenga bakatonda
0: ka tonda wange kadage ezamo
1: yenda mweda tudiyeno mukinana mutano katunse tano radio budemo coach chivari
0: uri coach awo kuchenda munana
1: yeno nzoga ya mnange siza kuba ku radio bukatubiri cyo kitakonga ngumba ije kagiye talk yo wa uri ku radio buka katoko yo
0: kadi uri uri mukwana
1: kwaburira ngwe cita
0: ngonalo uri uri wayitange Jowali agana yomunga iyo yokaje yo.
1: Nda ka budiwe kitabo haba ngora bo kibaro nyo toka mu bara ni nda ka je toka be jawo be sabya ko tumunda gote ro kura ko edo. Nti ja ngu vange ne daru mu tosta sura.
0: We ya gadi de kuredi yenu. Aha.
1: Turunno.
0: Mm.
1: Tumuzi ja.
0: Mushibitu.
1: Mushibitu.
0: Mama shidi.
1: Era okutaka kwange njaga kuntuka kwenye.
0: Aha.
1: Oho yili dide wali munango gambe kakati.
0: Wa.
1: Uri nakaji yopo kubia ekibari. Yo nabi ya kipata vi uvide vi te haga gwe. Babu.
0: Babu.
1: Ndugu
0: ndugu ndakuzi.
1: Kubanga.
0: Mm.
1: Ndugu buri wa kutano ni noku kubeke tuna na kiteka ko ndugu banga sibina eya time wasi ni kuri chikaje ya basa ko bawo.
0: Hoja jiso chikula.
1: Eja, so mpau ni nenda kuba kure je utabayo ba sibi. Ko sikiga o ko nako iraka choke tumiro ko mbage byane bitero kugira ngatebiye neza amunekira. Ite kaje ponza kuba nekida kakati kuba banange wari wo Johani wari wo Sharifa wari wo Nyagi tabo munange
0: mmm
1: ukora ko
0: watu kila bwoti
1: kanso kento miyeko
0: aha
1: banange ngasimu kanso kento yajire munange lebi cyari bite ko kumbira bigaje yatse ko bize kaje yo toka bajawe n'abya ko tikibale tawuni kuje ko radio kuda tenga program ajiri mu sopati je Uganda wakajambi tema tema chumi ta chumi ta
0: alali
1: awumba ko de ya ganga manya ka Saudi ya chumi ta mba ko
0: gabaga wedde yo
1: sebe de gadi wa sopati je ni kibale ko je ko jabo
0: amazima
1: Narajiye kaka fuga katandi so kugiragira mu beka tikaringa kenko kugeka terabo toka bote ko chinga nka kugerera.
0: Mm.
1: Ato no ni ratari na tari na tari na tari na mwanyi mbe kiwa mbe ko kibali abantu. Tari na mwanyi yegera kubali abantu.
0: Babu we. Yesamo.
1: Bundlo.
0: Aha. Temati magowesi kade kuna tugenda kulaba ensonga tugenda kuogera mwao
1: ati wali wali nga takubanga ko kuwele budu nga agamba iva nange kati yo ponga yo gerero budde bwo nawe jikubenga ko tuuri de buli wa kutani kwa mane
0: arali ensabo
1: Ana bichi balao boda boda stage yao yete manga boda boda nkaje banda bandange bakwakala yo
0: cha kabinyo
1: abana ndabwo no yesu yesu
0: mm
1: Uno na tuno numba mataka.
0: Halali.

0: Hello. Wan sabo.
1: Una cote kamu. Awo.
0: Awo.
1: Namba walai.
0: Walai.
1: Ati zomo anaweka.
0: En sabo.
1: Hello, come from straight out Kibingo katanka la poch.
0: Alari enoka.
1: Ugambo cha.
0: Ndisi tete bagama chi enoka.
1: Mevera ngotumira kuze ndiwe Kibingo. Kibingo wamanyi tumira zitonda visa.
0: Awo na manyiwo. Atenga luachi simanyiwo.
1: Mira mkona kwenye mkona nye bije.
0: Wewa umnyuanyi.
1: Katika mbakone kote kende.
0: Ezebo.
1: Niko atisa unye wakalulu.
0: Hmm.
1: Sama zewa dekigoto.
0: Hmm.
1: Anko saimu nilami mkoma.
0: Hmm.
1: Utama zewa dekigoto.
0: Aha.
1: Matika lupozi.
0: Hmm.
1: Sama sigate kodi gigia sumani kwezi java.
0: Hmm.
1: Yola tushimu na matako wa inari chedi mutawani wa mwala wakari.
0: Hmm.
1: Noyo gundi wa saluni wa kodi maingo.
0: Hey, Bastos.
1: Otengo David.
0: Hmm.
1: Bagala nyo.
0: Chakabi nyo mnyuanyu. Aya baz. Wabade kubanga kori. Aya. Ndabijabari ya kabingo ne David Silifamunda bide.

0: Hello. Wani sabo. Tewali mugana ngogambo tya.
1: Guno muziki baba, guno muziki baba.
0: Mulala muko.
1: Guno mulala ko, mulala mu baba.
0: Vana kubigambo.
1: Aya, no wamwita ka uta hapa tukufane, kengombe ngabu njo baba.
0: Alali, kengombe sitende.
1: Kengombe sitende baba, furuma baba.
0: Njuku njuu. Njuku njuu
1: baba.
0: Hezebo.
1: Kengombe seko ngaba tatu baba.
0: Hezebo.
1: Kengombe wake ni wajira kene sikuare kengombe wanu.
0: Aha.
1: Kwa mzee yuko ni ya kuare kengombe wanu.
0: Hmm.
1: Kwa mweja agribazio kuare na eti konje kengombe.
0: Hezebo. Mpare wajijemu wajikansuseri kubati
1: Wajikansuseri baba
0: Sula sula teina mugaso kade kano
1: Ayayaya unafikana kano tapa tukufane kengo mengaburi cho baba Kwendi baba tukube
0: Kare kare kare mgana ange jamu kwe mpare Sula sula teina mugaso kade kano Teina chie kuyamba Simba simba tugende Hello
2: Mbe baba
0: Wanyisabu Tuholi mkana ngo gambo chagwe
2: Aina no mayona.
0: Hezebo.
2: Ono boy yule mchitembu tambara.
0: Ye boy.
2: Ogeza no jisba wa wufa ha. Tega to buto kubuwe ne bugwa wansi. Ugudde buto kubufu de.
0: Ne bufa.
2: Ona kukeji buzwe ni awo na tugeze Spain.
0: Ne tugende Spain ya awo ne damuka.
2: Ne uruguma ne urugumi la dala.
0: Atage.
2: Wana kwe.
0: Hezebo.
2: Alume ya isema wa ngako nga manye kukweo kwa imbie.
0: Hei haimbia mwahu ni ngambo msajia kamulinda tuwameje chigwela
2: Nino kama kina mbate nga rompewe kuposti yao anaimba mchibidu wao
0: Eee
2: Na ino kusuka kuposti yao waguru
0: Hmm
2: Eee chengi kata mkama wangi
0: Ezebo
2: Nika mkama wangi mbuzo kubantu wangu wanepari
0: Tewali tabu
2: Haivane kurula ifugao mchikambu
0: Aha
2: Ize mani waduma
0: Hmm
2: Nano kukai kifukunda
0: Ezebo
2: Amira mvuro
0: Hmm
2: wala wa sebo mkwaza na nye chimbate ngamba
0: hezebo
2: wama nisika pati wewerite mani wariko bifu
0: bari kukafu
2: manike mwekoze kuki gore mla bari na watu yole wata sisiko nabwa kubaja mwuri ya
0: kare kwe katulinebi na vayo
2: futubali hizi anina nikuweno kwende hundu tutubako
0: haya bazi
2: mketa jabugi ya jabutu
0: wa walido ni wana gambi la ntiezo mbili kaya buzz wange hey yovuli deyo mkari Kati sanda baga tugende Wenjula kuba kuba kuba kuba suba Wenjula kuba kuba wenjula wenjula wenjula wenjula kuba tugende Siva kuku wenjula Siva kuku wenjula Sengo Osaga siva kuku wenjula Tuina kuku wenjula wetu simba Hello Wanyisebu
2: Wewe
0: wale kuwele Wewe wale kumila ko
2: Wewe wale marembo
0: Baga wache marembo lona di
2: Wewe wale namuta wana
0: Wewe wawo
2: Tukubye ndongo sasa
0: Wewe kusima mnyuanyi
2: Saati zili kuiveja veja
0: Osegera
2: Saza vivatu
0: Halali Chaka vinyo mnyuanyi
2: Oto kukubya mukajirita.
0: Oya akajiri wesiri kidetata.
2: Nkulinge.
0: Nkali. Kankareta akajirita. Tuwabengeje kamwa.

nemfugira kato kango na wali wechi gambe chisha nemfugira kato kange kano nemfugira kato kange kano ndiko na omusunda ulira kawewo kenyanya.

0: atudde kukachi owange
1: kapige
0: wanji sebo
1: ono mulongo kato mu rutane bikyala
0: kato ona atudde kuchi
1: atudde kukalumba
0: keka chako
1: olaba emazata yiria kono ingi ni wetu ulo vali wakenze woku mwaro
0: ee
1: tuli wakafe chesiga kati wakenze kedimi
0: Na, wena liyo sima tusage nda yo
1: wawa leo tusewo kunyanja wona
0: akugande
1: atunde kalumba ke liato atunde atunda ki
0: akalumba ke kachi kuliato
1: olaba wano ingi ni wetu ule mabega
0: aha
1: katolaba ule watuli chichipao chivaturako
0: hey
1: aliokasike ingi ni yeye
0: aha
1: asewaita kalumba
0: ali kukalumba
1: kati nomo vanga nga taina ko ingini
0: ee
1: kono watu mkono mkono vila wane kochi wano
0: ee
1: ae mabeka kibatula wali okeva sindike nenka sha akukeva itaka rumba
0: ke kalumba biyade biyantavudu
1: enna itaka rumba ako
0: ee
1: atunde kalumba keriato
0: keriato
1: asunda patasunda
0: kati alimu kusu kati baba
1: kusunda
0: eriato baba balisunda balivuga
1: anti yeka tashikade mu Ruganda
0: na
1: wewe mkata hayo kwa kunyanja
0: ya kulia kunyanja
1: ya kulia kunyanja kwa gande tisinja
0: anji
1: tisinja uchimanyi
0: chechitia
1: chikachia kinyanja na yeo chikwa nata na akamese kawaita mususu
0: kama chiba chino mwa muamvu
1: mwanda wa kuhuli chila wako
0: yaha
1: na hizi nyanja tuli damu njiria
0: nikanawi
1: nina koko kunyanja nina nachuku wata nachuka suka njira wa mkuse mmesho muna nina ngambo njise njino chino sisi chisi chila wanga na kukolo nina hira menyanja
0: hey keka no kaka ingi ni saidi eno keka luba Asuna maza tude kukaluba Asuna maza tude kukaluba Asuna maza tude kukaluba Uli naka wewo kenyanja baby wekafuwa Asuna maza Kakaji Bobanga kwe ya liafu geriato Ngosunda maza Ngaka wewo kenyanja kakufuwa Kati ate baby ya ingi ya uwa Manyine mela kusonga Kati baby ya ingi ya murudawa ondazera avu gwali kuliato gwali evugira kati ale baby ondazera avu biga tirawa si ono ye kambuze omufuzi weliato bamuitani abera driver omuntu avuga eliato bamuitani mulu ngaba tugamba omufuzi wenyonyi pilot we motoka driver kati ono weliato aberani na yasigala abanga pailoti na hello
1: baba
0: wajisebo
1: mtama zima
0: mbongo
1: basi viga tafuwa a ganti na imu kubwa aliyao kwa sunda kujato ni imu wabani ni baby we
0: kati baby ya ingi li demu wa
1: kati kini kubuza kubwa yaya ganti wa itoma nga kubwa anga inzo kubwa ilamu ikiriza
0: ah
1: mbomu ikiriza ugira uti ukule mbira uli na mga kati ikira vote na vote
0: kati yaya yaya ikiriza baby we
1: aha ilamu ikiriza ngoo mainti wabawo mkama nyechi tunga wabawo mkugu wabawo mkugu
0: Mwela
1: kule enti kwenye igiriza baby wei
0: Anaye Joza atakendo gamo te jaga chinga ambye omufuzi weli atu bamuita bota bota driver Nieno ola bechiri mtimu super bije vananga Nemo muja genda mguru mwe. Chidi mutimu super bije ku WhatsApp wano Nemo muja genda mguru mwe. Nja kumera walimba rengi ringa mekali nai. Ananga. Chidi muno.
2: Hello.
3: Naika kati.
2: Omusajja omukulu bwatuuka mu nyumba. Nga waliwo ekiganye tumanyirawo nti ekyo kiwedde. Kakati Saadi. Watuukidde nga waliwo ekiganye.
3: Mpulira.
2: Omuvuzi w'eryato bamuyita batya?
3: Ola ogera kunkuba emboka ezigenda okunjuza omubiri kubanga.
2: Ali, mbadde nensunze gwe. Kaye, anna.
3: Ogera kunkuba emboka mbenga mubi wa simu kubanga. N'omuvuzi w'eryato bamuyita batya?
2: Nange kinnebuuza. Naye abeera driver oba pilot?
3: Ekisoboka.
2: Ah.
3: Ekisoboka kubanga omuvuzi w'ennyonyi bamuyita pilot. Ow'emmotoka pilot. Ow'emmotoka driver.
2: Driver. Kati ow'eryato?
3: Obani.
2: Anange. Ajo. Chuka nao babena kumatu nga baga fuga tebatu yamba nebatu ganti nze gundi
3: adonu chila laba yimbi
2: laba yimbi
3: wakati adonu vuzue lia tonu nyanja lia yingi za mate baby
2: obo chikila kati nebu za ya lia imba nga haliku lia tolia fuge empeo ye nyanja mfuwa kwa kati baby ya yingi za mrudawa
3: erowe doku bolu imbo lu gabolu demu mko mtubu ndo
2: ngoroza
3: ngoroza
2: Ngofumi itiza.
3: Ngofumi itiza na inga mfumbe chintu techijia.
2: Ngouli na chivivayo.
3: Ngangama na mwa chichaka de chivanga na yu. Kukula anji roza na chigana.
2: Chivu katichidi yu.
3: Ya katichivanga na yu. Mweka bachile kabuli sawu.
2: Ne bachile kawangu ni. Nangi.
3: Ngapo uri anti walozi gambevi oluzungu. Nga pete vili mu Luganda.
2: Nga chidi yao.
3: Nga chuchili yao.
2: Eh?
3: Anuwebu za tulagawa.
2: Hensei lagawa.
3: Ya kakate chuchu ya gena maso. Waka tudayobu tuchika.
2: Tuda zaidi kono.
3: Mamaso wae kawako ma.
2: Why? Mbade manyi nsenze kalu misibudo mtuwe nga ndi mkufumiti zana ya tena award.
3: Ulaba chigani. Tukaka nyo. Tuja na kubaze ya mitwe.
2: Kaka ndoza tuchileke.
3: Uwezo kwa gala kufumiti zize nyo.
2: Omotwe.
3: Na utwe kako obofune.
2: Haka wanga ni kako ne kichinga na obongo ni kabika.
3: Uteke brazo. Baizo kule ngilango mtuo kusara ngilango muka kufa mtu
2: anayi
3: obo chilaba
2: tuchileke
3: bakulaba uli mkarumu weka balaba umu togo nagwe gugira kufa mtu kababuzo msajia chichi
2: kani kakoza beka ya gambia mbomfuzi weli ya tuwa mwito mgoba tuagala luzungu tuagala cha luzungu
3: Tawala luzungu, jone mulugala chikata chiviyu.
2: Eee, owende unabada chimbo mkuba weli hatu. Fetu gamba, driver muluzungu ya mvuzi we motoka. Pilot wanyonyi katwa weli hatu yaani. Tawala karuzungu.
3: Obeda ni mguru putinu super big jenga, njagala nago kwa mulimu mwana omukugu. Nehe ila chepa chavu.
2: Katitaba omukugu ndo bafudeva bili. Katitaba sengo David ya gambie.
3: Owe koti.
2: Eee, mbo owe koti. Olia wenjula agambye mbuo mugolomozi oba pala twagala kya luzungu
3: twagala kya luzungu batusasibi
2: ee
3: twagala no muzungu na icha kwa santo mugoba
2: mbuboti driver kanisadi ngagwa mtu omukulu otuyambi otya
3: Mwena geza kukufumbo mtuwe nisana gondanda kwenye kaunge zimba ansa na yoku kudibuna.
2: Teguve mwa muka.
3: Tumaya okay. Imu kama anaye ambabu ya ano.
2: Tebalo oze ndi waliwa afumbe kumulidu ano. Kuhuve waliwa nyoka wongo buwe kute. Ewa nami.
3: Yezata ine na kuze nyuma.
2: Eee.
3: Ngo wa mu Uganda ngende kwa masaa.
2: Na. Ngo. Ngo ulira.
3: Wa.
2: Ntu bino tebigatta.
3: Church tu funga bo chogende.
2: Tibi
3: ya kule jintu echo.
2: Nangi. Ba ingiza ba tiaba yimbi mnyanja.
3: Atina teka une baby.
2: Tumu se kati baby ya jira wa mnyanja.
3: Nangi.
2: La balode nsipula gambia mbuba mwita boti shea.
3: Patonda
2: wa. Ewa nangi. Mboti shea mbolo kumedi ya tuliwa niseyeye chiki
3: mugenda wakua chika tu
2: ani
3: muganga
2: ayi kati mbintu vyo kuloza tainao uli mbintu vyo kuloza mpazi mugame mbintu vyo kwangu wanga vye takisamu manyi.
3: I'm going to go to the house. Chatamide. Nga chogera chogera kaka saa ubanga na hiyo itikuti.
2: Yangenzi, program yangenzi okutani kabati. Na hina aweza message naga kwenye ntumbu dene enze ntamide. Hadi oyu omulete mubino.
3: Pegamba.
2: Hey.
3: Aliyo kusindika message.
2: Ha, nga hiyo afude. Nga hiyo afude koda.
3: Aba apani.
2: Ah, ninga wakama chimu nakaiba.
3: Kivaina tabu vea galavu nyata balia budalia.
2: Nazima.
3: Erinya.
2: Nesebo.
3: Mpajia usenka irashada. Vaji kivama nyinga nyendenja la. Soba sadi munakaiba. Mbakole vaba jivadeko.
2: Nesebo.
3: Kuseko.
2: Msajia
3: mkawesi godi filo mnakaiba. Maria Goliti Naziwa Salongo Mlahabu Sengo Davidi. Senyenge Diego Sadadi Pulo Kakoza Mbeka Ida Mungu na Gwe Sukuru Kam.
2: Yesebu.
3: Wayuma na Mwenzi Sande Chiri Sifiena Fifu Mnamasaka Sembogo Ama Nile Elves Family Wuna Nenu Wana Mwala Pea Ulikiza. Pami Tava Kuredi Wood.
2: Wow.
3: Agana la timu suwa biji wuno wetamba la baba waga abavana.
2: We walinyo
3: togede nse jabba itakonga sabe kumo lito jaguona
2: jakubamba lengira
3: anda wezo kutaguna kubanga guvela wakula timu yu katatina we
2: kubigambo bienda bia mugurupu wanonga akaimba kukagenda mumaso ayy jakubamba lengira ulengezi.
3: Baezo kugamba bakwate kumkona mkwene mwenao liku mojiro.
2: Hei, watu kawane wagamba. Apo siba timu yo ngamba gamba. Mkama katuna gamba gamba. Inze! Inze!
3: Mbubavamu.
2: Mkama inze!
3: Ngaate babo kubaguna yoke kwa gusengona ama nyikanti yonga wapa ikanyi.
2: Ngaba chicheke nenti bali mgrupu yangi.
3: Njiba gurupu yo
2: ananga
3: nje ngutani de wakula
2: kare kare vela mnungi saa ahari ahari boti mani lowa oba zaida tutwale liliwa body money lowa zaida tutwale liliwa ane mwune bintu yo ano funa kweli ya body money ii body money lowa nai inza na uchi tomfuzi weli ya tunaga aitanze kumbe ngatama inti ye zaida hizo kulozo mwita Sheila.

0: Nej. Kana kaimba bakaita omuvubi. Bakaita omuvubi kamuimbi bamuita maima namatovu. Eh, maima namatovu. Okuva mu aim music tukuba. Kaali akaimba ako. Kaude kamza bzenanga sikategerawo. Na kaimba ako kanzijukizizza lumuntu ali tugenze ku chifulwe nga tugenze kola. Nga Daniel yalese kadiru munange twali tuli lya ntonde eyo. Mukubere lya ntonde nga tufuna kadiru. E Daniel ngali nimbuza. Ah kulu kolomu kagalwa. Wena kuzomweze zaliwo bwe twagenda ku chivulu. Woli woli obatoli wo konze kanda bente katika zinyuna. Kolo sina awo mulimo. Hano wali watu wadiru wano wali akasente inayo chivulu tugende yo. Nemane Daniel kubanja. Daniel kubanja bintu binji kati uli ya ne chishina chijuki dena jo. Munange Daniel nga kwa mga wendi nga kwa tamulimo. Tugenda tukola. Mkukola nga tukomao. Tugira gira nga mu. Nga tumalilizo kukuba nga mubuzo wae msajia tukozeko. Tugende aja tulaba munga avude yenu aja tulaba anga avude yo akasoka kwe balancing aja tulaba anga tufude yo encha emisana aja tulaba encha kofi kale tugende obude bwali bugenze sanga zilimu kumi za chilo nange nga tudali antonde twali tulie yo you said this hour no ekachere yo wane bikalabo twali tugenze bikalabo eyo kahadi munange keda mbwa misana tulinde misana kaungezi amugambo wae msaji angata aja kuja nenga andaba dani yomu gumunyo aja kuja msaji angamu gumunyo iya uli akasente kiasu za kurele takagala katulinde halo nakungarugu wake nkira misana mbuzi msaji angata aja ambo akede nankubira kawo kumachana ngamba tebyamutambulide bulungi na ye ajja kuba bigattawo olulala mpulira omutima nga ngamba Daniyo omusajja nenge ne Daniyo engeri gyakyogera mpulira ng'ebyaddala Nkabu omulaba bwoti njogera jayogera takutunulira maso ngolaba alabika yalidde kati oja waitewo wiki sibiri waitewo na kuzalinga nya omusajja ne mugwako nani ntema teme bikubo byanga kaungezi nga mva kola mziraka omusajja nga mugwako nga ngamba banaye ngai nyini ya neso kwa musanyufu bane mukulike ku chivulu konze twavayo mwebale omulimo bannange mwebale ku chindu kuchipika mwebale abantu ne bajja bane mwebale nyumo bali edda konze kali konze chatambula chitya koyi chali kirungi tewali buzibu nnyo tewali tabu chimu chatambula bulungi tewali nsonga nga Daniyo yangamba omusajja yamugamba tumugire ebintu tibyatambula bulungi byamukute kamusajja nga musanyufu Nemugamba nti wewawo nemugamba yi nti byatambula bulungi ngamba byatambula bulungi endoza kantu kamwe Daniyo yakaba aya kasayo gerecho namanyira onti atutucha inawo ya dechi 10 kasena mubuza nti why nengo kaka byatambula bulungi byatambula bulungi ndoza kantu kamwe Daniyo yakaba wadde mama nenzijukira maso ga Daniyo geri atunula kutaka nga yefula alibiza maso gali ku computer gakanude nenga tesa kuchuka kutunulira ngamba ila hemugamba kadinange ne nefula nti akantu nakafuna nti yakatuwa webali nyumu gana afu enafaunga kubira Daniyo simu Daniyo nga mugamba oli ludda wa koye ndi wano ku radio Daniyo watukole otya anti msajja nga we nagamba sibyatambula bulungi nze mugamba atenga musinkanye nagamba byatambula bulungi era nambuza nti akandu kaffe wakatuwa nshigamba wamuzemuchi kachilo noza chai chiloza chiki namugambi haati ya tuwa shiga wamuzemuchi konzi namugambi munange watuwa aha wado nzisi singo mugambi entite saba wagwe wado wagina kukola chigwe konzi namugamba sebo watu wadi anti katiola ba
1: katianga
0: banange Hanyanga Omuzemuchi Daniyo enazo andika jola banji kati nalini namu kati anga bobi manyi ayini namu awo bigira ne tujja kugira chewe tuli ba wamo kati tugira tuti butuna agira mulimo mulala kati walinga tuje nga tusalira iyo Nanga Naulira Nageno kuda Nade kanega Puliyo mtima kwa Nane dani yo Adiezu nazonzi mubanja Nazonzi mubanja Oba jengende Ngende wakawe nzibe ye chidoli Auliyewa chino mechilo kusuwa mnyumba Nga taina chidoli che Nanye chini chini sula mukola, haswenga buya ne chilo chona. Nende lume waka, akawunge zinefule nti nchadde, tutulao kubalaza tunyumie. Male musibule, mfurume, mbenga furuma geti ngeenda. Mulingi za ingile mnyumba deyo, nzideyo kubalaza nzijewe chidori che. Nchitwale wenu nchisure. Hatuke chido. Anonye chido liche. Mwako jove chido nga hechidaba. Endo za chengendo kuko labda niyo. Haunange mpulio mtima ngagute dede. Ntuolo kukemu. Hey. Sebo mfuru. Haine chido liche chatambula nacho. Yafanda kudi ya ntuondi. Banna Nekanga na kwekanga Gubaketi gwa gukumye gwali gwa kiragala neka tikugenza kufuka gwa blaka Agwagala Yaguwela kama teka omukazi Echi gwe tozan la chidori echo gwe Onafumbo tofumbe Bobo yagala maka Kakasa ntie chidoli ya chikumanga chiyonjo. Kakari njagala. Awa chimba mukola. Ogudoli gwengu manyi. Elane juzi wanagenda yu.

0: ekintu buli ky'obuyimba okuteka mu mudu za weekend kyowuliriza wano ku Radio Buddu. Esawa wano ku Radio Buddu. Esawa erimu ey'okumakya budde bwa kumaliri webale kuwuliriza Radio Buddu. Yongera okukuma obulamu bwo nga bulungi ng'omanya engeri gy'oyinza okukumamu. Eno ye Health Tip wano ku Radio Buddu.
1: Alipoota y'obusawo etulaga nti abantu 15 buli lunaku be bafa obulwadde bw'akafuba. Kale kino kitegeeza nti kya bulabe nnyo era bw'okolerera ebbanga eddene dduka mu ddwaliro bakukebere. Oyinza okuba ng'olina obulwadde bw'akafuba ate nga bwa bulabe nnyo. Kwagaliza obulamu obulungi buli kadde.
0: Eyo yebadde Health Tip wano ku Radio Buddu.

0: ekyo kintabu ni kyobuyimba okuteka mu mudu za weekend kyomuliriza wano ku Radio Buddu oni muzei kafumba wano ku Radio Buddu nga kutusibwa ku Skyview Soda funa kati Skyview Soda ononga wali mu bika bisatu onyumirwe nga weza bujja
1: Skyview
2: more flavor more fun more feel.
0: Halo mkulu seo banyabo.
3: Munda bolie muzei kakumba ngabulijo.
0: Uwai ubado mbuzei kumuli mutia.
3: Aje tulisi tuina mtawana. Pozi bangente wa mwumusana na mwagwatuse.
0: Omusana gututabusi.
3: Kubangene wafe mudungu sahara.

0: John Black Echana Mukaka. Ambo Maripro Kamel Plaka mwe katika AKA tumiasa na John Black Echana Mukaka. Weekend ya kanjagaze kwa jumba Franka msisi wa chapati Juni yebuta anu Patu ngalichi titi Kim ngalichi ana mukaka Nesa fiki
1: Bona bona waje kumideko
2: Ije mero pro ama chama runji ngagali za hobuli muntu ye nake doktu mba redi wa wudu Ndumira ko manager enwe na kutongwa manager Emma Saka na buli muntu ye nake doji tumbula nsaba ya kaimba kakisa akapia
3: DJ Mary Pulo na senga mirole ya startup bunji titata lita ndewa nukatele kusaluni ntumirako Julius omukoma ze kasabu kengere ntumirako vakasto wa givensa le mvili wa nekatele ro niwa stage nimba vona vona kumoga stage ya shotera na buli amanyi senga mirole ya sekatele ro
4: DJ Mary Pulo wa retweza nzima msikati badri wa somukoma ya sawa kumazi nga sulu kasabu kengere ya kabanda koji kaso kenja galizeko wikindi ya bantu bangwa manchi zomu kumazi wa kasabu kengere ya galizeko taratone makanika wa ekatele ro senga mirole nsa wa ekatele ro abatuzi wa kasabu kengere wa nabo nanti bagara nyo na netimu bakuma zini wa mpe ya kaimba kabatuloga
5: DJ Mary Pulo wa retweza na wala jumbe zimu wakati kanyagalizeko wa tembe wikindi ya nunchi Yoni bila kangali zimwe. Mbaya mani bosi kangali karambi. Sala ngosu na ngali zimwe. Franko msisi wachipati ngali zimwe. Walu Paulo ngali ukindu. Yuni ya ngali butano. Patu ngali chititi. Misuwe chititi. Pozi na atuwe zimwe na najumbe zimwe.
6: Mero pro ya wale kureza. Wale kureza mero pro ono kasaja godi furinichi vyami zimwe vende. Yanafi kwetu yuku mkutu izilati tuvako. Era tukwagalanya sebo sigala ngo tuweleza ono kasaje kibyamirize mu bende baba
7: yes DJ Meropolo nzina sawa neto ndi kuchenda mutana katonyeze tano nkeride program ekinta bulinzi kizanta kagalize okujiria saka ding aligaza mwanje cha Leslie Jackson je just thinking ali kalingo mwalio kakoza beka gift piece ya sina biku mu DPM mtu wali jonze na sawa neto tusawule tugende
8: zambo DJ Meropolo bali kuelezo na bela Jacent ngandika lingoma mugombola HS gansaba yakaimba see you tonight kanimireko umalunga ali munde baka nimireko msawale kese chitunga kaiwa usme HS ga na kagwe HS ga kamziro shahibu kakoza beka sadati pro ide gayaza na bonaba jiriko
9: DJ Mary Pulo wevali kuweleza onosega wagunza gachiamani wabavubuka okuvechitere de mpumo deliantu nde district ekinta bulije fuluma kanjagalize ko bonna be komide ku radio buddu shagaliza ko ineste ekitede George William mero kubira kayimba it's a weekend sigadenze chiamani wabavubuka okuvechitere
10: Yo Mero Pulo anko bali kuwerezo na bila Maria Gore tinazwa AKA Mali Waida Mugonga Sunga Live of Venice Saudi Arabia ninga ndi mwana azalo yomuka tusinsi bodwanilo ekinta bicho muziki chifulu maka chagalize ko Senka Ira Shah Disembogo Haman Sadad Premier Medda gwa Senyonjo Diego Sengo David Airwaves Family yo Nazahara Tuto Ijega ya za Bricks Mairezo mwangazi wa bawulu Saini Zilingali Katonto nesembe ya Dungu Machi ekibando bali kutuweza anko
11: Ije Mero Pulo bali kuwerezo na bila Grace Kwero Kamu Weekend egenderi Monica kuweroka mdungu matia idamu goju liyasika kamina nambari mlindwe gulama kaziweka ikitide gaya zaili ende njalasi kakumba maike fiona fipe mnama saka

0: Uwangule na kayimba ko. Tega mwa kayimba ko singo kwa gara ku MTN Kola Tunes. Ofu kenda mukisa izo kwe wangulile mkuzi boda boda makumi abiri. Obuka baneku bukada makumi ya namu uvidi. Obuka bibwa kakwira wo. Njiga mnyizi star. Emu musanfu noti star. Emu biri hashi. Oronde kaka yimba ko. Sumulu na vibeso. Nekola Tunes o kufumu MTN. Ngatuli wamu. Vibe za fete zile mesebwa.
1: MTN.
0: MTN irungamizwe kitongole cha Uganda Communications Commission. Manange Musa, buli kasera abera kusimu oba okola di.
2: Okukola, nesawe ni nyinyi nkola.
0: Okola, ngokute simu otema.

0: Neye no wasangi duwayo mbute ziji duwa mwezi wera konti na bana babadde babala banga wasa ulo kumanya nchono mlenzi ulimu wala
1: ngangi mbute ziri yao zitayayi.
0: Omwongezi wa polisi mu bitundu bya Wamala Lameka Kigozi omukogera kone bana mawulire yakakasiza nti omusajja ono ye bamukute naye kyamukwasiza waliwo ndowooza gwe yajeemu olubuto ne bitagenda bulungi.
1: Olubuto ne lululuma.
2: Ekikwe kweto kino kiddiridde amawulire ag'ekyama polisi ge yafunye nga omwami ono eyawumula obusawo obw'amagumba emyaka 10 emabega naye ate yadda mu busawo betumanyi obukwata ku nsonga z'abakyala ate naba nga yeenyigira mu kikolwa eky'obumenyi bw'amateeka eky'okujjangamu abakyala embuto. Bwesebo sula weke jano mchalao teka mu yenga holachi yenga jamu kari chikolo echo chabu menye buwa mateka era polisi bwe yafunya mauli regano ya stoki demu neja tene sanga obu juli zobu enku kunala walo baketi ya sangi duangiri mu abana batano aba wikise satu abemyeze satu ababade batandi soku banga batandi soku fukira dala bantungu laba ntio ya abade mulenzo na abade muwala
1: nga abade mkugunyo gunanga tade mbaketi.
0: Lameka Kigozi awadde abantu amagezi naddala abakyala nga kwotadde n'abaana b'obuwala okwewala okuyingira mu bikolwa eby'omukwano naddala nga tebeetegese babyewale ate n'okwettanira okukozesa enkola ezakizaala ggumba kibayambeko okwetangira okufuna embuto nga abantu tebazeetegekedde.
2: Kwagala okwongera okuwabula abantu baffe naddala abaana abawala abawulira nti bannatuusa kuzaala ng'ate beenyigira mu nsonga ez'ekikulu baali badde bettanira nnyo enkola ez'ekizaala ggumba kuba ekikolwa ekyokuba ng'ofunye olubuto n'ojja n'onoonya omusawo ng'ono mu ngeri ey'obumenyi bw'amateeka n'akuggyamu olubuto naawe oba ovunaanibwa omusawo avunaanibwa naawe oba ovunaanibwa. Kale tubasaba abantu baffe mwenna naddala abaana ab'obuwala nammwe abalenzi kuba tukimanyi nti waliwo abalenzi abamu abateeka abawala ku presha mwala mugamba nti owaayi nafunye olubuto ateko mmuwa amagezi olubuto kolaki olubuto olugyemu.
1: Kakati mu mateeka gafuge gwanga Uganda lino okujjamu olubuto kimenya mateeka era musango. Eteeka ligamba nti tewali muntu ayina kukomya bulamu bwa mwana atannazaalibwa okuleka ng'etteeka limukkiriza. Waliwo etteeka lisobola okukola ki okukkiriza okusinziira ku tteeka ekkadde. Omuntu yenna ajjamu olubuto musango kuna nyini rubuto yenyini arujjamu omukazi ne dokita amuyambyeko mwena muba mumenye musango era etteeka likiriza omuntu okujjamu olubuto mu ngeri eno. Singa omusawo akizuula nti okujjamu omwana nga tannatuuka oyo kikisevinga obulamu bwa maama nga musawo mukugu si mu mbeera y'okukutamba ogeze kulugjamu naye singa omusawo akizuula nti kitaasa obulamu omusawo asobola okikola. Ekyokubiri singa ministuri ey'ebyobulamu ebaako obulambike bwekola nku muntu akwatiddwa naye ng'embeera ze ez'obuntu tezimukkiriza kukula za lubuto ez'obulamu singa omuntu aba afunye olubuto mu muntu gwayinako oluganda omuntu oyo asobola okukozesa kkooti nebaako kyekola naye singa teziba mbeera ezo gwe bw'okikola kimenya mateeka ddala era omusawo toyina nakubeera omu ng'osalawo ku nsonga eyo. Nabwegendereze njagala okutumirako abasawo mikwano gyange nga namwe mugenda kuwummula naye nga mubadde mulabawo opportunity awo nti bwe mmala okuwummula nga nkola ki ateekawo bizinesi olikuyo omuntu wa bulijjo rediyo obuddu wedda kikasigaddeyo 14 no tukusibule tukwerekereze Shami waati akutumidde muwalawo
0: mwagala
1: nnyo nyini ddala
0: Shami Mjengo nange mwagala nnyo
1: nti ndabira maama wange Puulo kapa abantu baagala ba maama baabwe bwe bati
0: gwe maama wo tomwagala
1: tisinziira maama waani noyaguzaalira ddala kape ndabira maama waye lwaki mbiyingira mu siri wa mbogo ambyesonyiwe. Waliwo ekikangabwa ekyabuutikidde abatuuze ku kyalo Kalingoma kiri mu ggombola y'ekyesiiga wali mu disitulikiti y'e Masaka ewaakojjanga ebbaale mu Daziro. Abavubuka babiri baba de bagenze kwesimira ko musenyi wefonira kasente ekirombe nacho ne kibatabukira kicyabaganyiza ne bakibazikirayo embere eno yabaddewo mu kiro jolya abalamu yabaddewo mu kiro era polisi ngekulembeddwa mu DPC we Masaka mirambo bajijeyo ne gitwalibwa mu gwanika okwongera okunonyereza ako abatuze ku kyalo kino bagambye nti kino kyabadde kikanga bwakye nnyini na hii rando za chili mune vyo kuhigo manjibu lichisibu chupa mwe vyo kuhiga pilo mbevi natibieta aga prosi gena mchilo wango nonyane uwe tasiza ngate wali uwe sente kwe gombra yeche siga salo ngulu siba mikidadi ya gami ya tibanai njegeno na wewa wakubie dala kati polisi ingekule meruo mwogezi wayo afande tuwa kasirie ya kakasiza binera ya tuguri denti chitofu biyaba deo era mungeri yomu polisi mdivisioni ya chimanya kabone na mchibuga Masaka ya kutene gari ya yabadami ukasente kwewecha alojitelede yerubega Rabani Rabani ono ebya mkwa siza bie kusa kubiwalu wa vichilo chitu alomu naku ebya suri wa kucharo chino anebya alibiranye uo kulichimuanyi nechisoso mino biyari konga biga anti biyari bigenda kutema abantu nti ila waliwe mitweje bali bagaza angati baude jaba kade jaba vubuka obaji abana omwagezi wa polisi era mbendo bendo lino tuwa kasirie ya tukakasiza nti okunonyereza ku nsonga eno kugenda mu maaso naye nga ye vice bamukutte anyonyole izirishe handwriting yo wazi olo nonti
0: era no Masaka kumwalo gwe malembo waliwo ekifo ekipya kyebali basenguliramu abantu nga bakituma mu nsi empya era kyesiige
1: mu nsi empya
0: ensi empya yakutta omuliro nyumba nga kumi zasanyewo abantu basigadde tebalina wakwebaka mayumba gasanyewo n'ebintu byabwe era balaje nidde bekikwatako
1: ani anyiziza ba Katonda b'ensi empya
0: simanyi naye basabye bekikwatako kubadduukira kubanga obudde buno tebamanyi kye bazaako ate nga bali mu kaseera kakuzza abaana ku masomero bali mu kaseera kakuzza abaana ku masomero emwanyi zaakaze
1: ebitoke byasiguse
0: kwegamba bali awo
1: munde yawumbye muhoga akawa kasoli yali nnye obunga bwali nnye ebijanjalo byali nnye emwanyi zaagudde ensempya yayidde
0: kati
1: ebizibu bwe biri okumu
0: biri awo naye abakulembeze baayo basabye ofisi ya saa minister n'ekitongole ekikola ku bigwa bitalaze
1: ebazimbire nyumba
0: okubayambako kubanga era gavumenti niwe bali yabawaawo yabasengulirawo
1: ebadize ensi yaabwe empya
0: yes so biebyo ebyabadde eyo kakati ekirwadde kyamulangira measles kyabalukawo wali mu district ye Kalungu naye abatwala ebyobulamu bawanjagidde abakulembeze mu ddiini n'abo ab'ennono okuyambako mu kubunyisa enjiri eri abazadde bagemesa abaana baabwe obulwadde buno naddala nga beeyambisa omukisa gavumenti ogwebeera etaddewo ogw'okugema abaana ku bwereere abazadde mujumbire okugemesa abaana
1: kikulu nnyo kisinga na kuyamba mmwe n'okusinga government.
0: Yeah.
1: President wa Tanzania Samia Suluhu Hassan kati namwandu bakitegeddeko.
0: Yeah.
1: Namwandu era bayafudde mukuru Hafid Amel Hassan yafudde nga kuzomeza musanvu. Musajja watono bali bamutwala mu Zanzibar okufuna obujjanjabi na yiti yasobodde kuvaayo. Onono yali musajja mulimisa ng'ebyobulimi abitegeera n'ebyobusomesa nga abitegeera yafiiridde ku ddwaliro erimanyiddwa nga Emilio Meza Memorial Hospital mu Zanzibar City n'abadde afuna obujjanjabi obulwadde obwamusse bwekuusa ku muki ku mutima
0: okay.
1: Okufa kwe kwa yabikiddwa amyuka president Deogratius Njembi era nga yavuddeyo n'ategeeza nti pulezidenti yabadde mu mbeera nzibu nga bw'omanyi omukyala nga aviiriddwako muki
0: omwami we
1: naye nga musajja mukulu ono abadde ayina ekyafaayo bafumbirwa mu 1978 abadde amukuumye naye nga ye yadde mukyala we abadde mu byabufuzi ebyobufuzi byabadde tabiriimu nnyo abadde asinga kutegeera byabulimi byakusomesa bwe bityo balina abaana bana abalenzi basatu n'omwana ow'obuwala omu muwala waabwe ye Hafid era mu kiseera kino ali mu mirimu egy'enjawulo ali mu gavumenti mwakola mu Zanzibar kakati ono mu byafaayo bya Afrika ye yabadde infact bya Tanzania kuba nzijukidde nti Africa ebadde erina ku bakyala ba president naye mu Tanzania ye yabadde first gentleman mubiafa ya Tanzania kubanga Tanzania yafunye omuchale ya soke dida lukubeda president ya Samia
0: okay.
1: Katito kuzika nebidala yuna biyakole duwako government yugwangiri ya Tanzania yebina mungalo tano
0: okay. Sabiti eno abakunga wa banki nkule ya Uganda bala biseko mkachiko kakosase
1: kakosase wa muwadamu jamu ulira
0: bakoze
1: naimu wadangamu nyivu nyonga abuzabane bibuzo nana vienga anyinga no musu wane gujo kwa wano
0: omutu kakati uze muso ya bibuzo atelo wacho usekase kajia kutu walanga atali serious
1: bobo buzo mtu bibuzo tosekase
0: ate nziza kubuza bibuzo siri mkwano gu siri geza sina kubira msa nyifunga kubuza bibuzo ate
1: wafeyo mnyumiza banyumiza defense wecharo yali defense nga msajia muombe funyonga kube chikaru kakati nga mubiafayo taina mubiye nagu yali ya kutobo mziwa misango na mtuwala kubabuli ya tuka nga yonga soka kukuwa mkubuza tata wawali mziwali mumpitile kati ngoja nga kwega ilira sebo baba deba kuntu mnyo batu na agenda wabate tetu gendo wabado labotia kati nga gwechomu damu tetuja genda isebo bobo ganyi kari kazi le yomu kuru nga genda chia mani ya mtu miyomu omu ntadayomu wa mauli abada agami ya tetuja kuja
0: kakati ya baba wetagomu jaoneba no baba de bayino kudamu ibibuzo ku line abavanja kumoba ilo mani ne kumutimba gano
1: zema kumila kibi serebi mbu nina gwene imirida yu ganti mwambo uzanga mwe imirida
0: kakati nolaba simu jiba kubida kuleme so kufuna neroni mbanga
1: yes yes
0: kubanga
1: kadi
0: yo kugenda ko ebanja kakati bana Uganda banji bazenga be mulugunya ku banka basibwa mu banka ngabayi tebabera na bujulizi atena okusoka tebasoka kubebuzaako ababaka kukachiko ka parliament akakosa sakalondole kola yemirimo mu bitongole bya government batadde abakulu bano kuninga banyonyole kukwe mulugunya kwa bana Uganda abazenga be mulugunya bafuna ensimbi wane babateeka ko looni ze batamanyi ne bateeka ko muima
1: nga yegwe
0: nenga nawe tomanyi nti ni waliwe ya kuteka yo kumuyimirira nti wewe wose sente wewe ujira kata ya tatu so kweta agaka sente atenga mamu gama munda foine banje no inagwe wei imirira
1: soko sasule banje
0: na hii gavana wa banki nkule ya Uganda Dr. Michael Atsengego yategeze zanti wadenga bebalunga miobuweleza wa mobile money ensonga yokuwe olera kumiti imbagano ministry ebye nsimbi ezivunanyizibwako
1: sizabwe
0: bonga ba banki nkule ya Uganda tebiba kwata kebyo bikwatagana ku ministry ebye nsimbi boba lungamya buweleza wa mobile money
1: kegamba baba gende kompola
0: kati okuwola ministry ebye nsimbi yebirimu bote babiri ya
1: kati tekaba tumirukalala wa companies kola mobile money
0: akachi yuko kano kawagami mulete akaunta muzirete zona mulete ulukala lolo
1: lweba ulo lweba banjabo na
0: ate muno nyelezene kukwe mulugunya kwa abantu
1: siku kwa mao mbabali soma mbamu beba banja kati ya maluzibete nabali mudistuti ya semba ulewa mbibaka haba ya denge no tuwafunye kakuba bote wanakala wako msana pereketia waka mwanyi zisanyi zidua uchokanga nende zita andiso kubanga zito ondoka bwezifa manye ntenge genda kufa bwebeba de ya wakade busatu ulina chizula ndiye soro kufa ne mitwala atano bajikuwa no jikuwa ata
0: okay
1: hey, tola mazi nezigwa wansi negwa mkinja aji ajana ajikewira na tuja kusituka kuwasa tuwobo ita yogira wato ita tubireke
0: ya na weba itira mnafatobo cha ino wogire na kewe kuluma
1: na babu wangwa neno nubayi zawe sabiti eno
0: bala maze kususi
1: wa jinja tuli mugombolo ye ndagu
0: mbuno wasabi ye nkuba neto nya
1: neto nya ambu
0: bakulike yo beba
1: ne kutusabira naku ngana munana bayi zawe ogo mwenda mbutu nedu nesindo goma nyimba nezi imbwa ho chivere yu
0: omanyi mwonsu mno tetu ina kutuko ya wangwa kubisa amu masu katipewe bali kugenda ni batu sabida
1: baso senu na kwe iskuisa chivuru mkatauni kechote la
0: nebandi ya maje
1: nebandi ya maje
0: okay
1: ya maje ye gaku ye kuba wanda wama java mte wama nina kukumba mkumba ya wangwa
0: eh
1: wama zini bagende wajinja so zino balu tume wajaja kagolo
0: kagolo kachomia
1: kachomia
0: mm
1: ila e, tokirizi wa kuingira yona angato sebo
0: katijaja kagolo kachomia ya kolatia
1: anti katigwe walu ulusozi ingabu ono wanti ye mjulizi walu
0: ulusozi
1: ino baso wakana kukansira mazi ni baku nazake dagalabali tumie chogo
0: to ingira nabisirani
1: vyo nabisirani tobi ya ulono ingiro kusaba ee kati awala mazibe abamu abagenzeyo wetu abo genda ganti banayi fete tuchilaba anga tusabye jaja ni tumuulira anga tuulira
0: ee
1: anga tula badda baba muuli
0: okay nenga basabye
1: kuba neto
0: kuba neto nya bata deyo Hassan Nduga anga agama anti jaja tuze wano chetu waga lecha magero soke kutukolira kwe kutonye senkuba
1: ira
0: eje nkuba yeto nye banna
1: ila ila mbaze mu district yeze nja ulo bali netakaliri kubugazi wa ika 15
0: achiba abade banji nebe bali kwa galabu wangu ananono
1: na ye nalabi emu na abeno nga naboje bali
0: yogo gutali musangu
1: yogo gutali
0: hei babade bagenze kulamaga wade bagenze kusaba bebali kakati
1: ya kulete bifana nji
0: Ruth nabwo bireta omuntu wabanga yasituse soko Jude
1: nagenda
0: asabe kwe wajjajawe si musangu kati nabwo leta bifale bonsanga yo mbadde yagadde okugenda nsabe
1: kabananga wabadde
0: process itomanya nga nabadde yo mu moyo nga ne jjajja wange yabadde yo
1: hey
0: ate kumpi ne wa okusaba si kibi kasaba banga tibononye bintu byabantu bageze kusaba jjajja wabo ogutali
1: musango
0: Ruth Peace Nanto lyotya
1: jali
0: webale kwe kumina ku radio budwaje kwa bulijjo ayafa wagenda nozika webale
1: temwambikira simwambikira
0: ama wa VBK Technologies oliotya sonko Jude sagala onjogeze bubi wa
1: amu seizing fire bivude ko
0: nayenga
1: enkube enonge tonya nga katikiro bwagambye banna ya mazigale metre twita ko buyisi amazi tufunewe tugateeka tugaregamye tujage ya bisa mbisera ebyeo ebyo musana ekirala banayi tukuma obutonde bwensi tukume obutonde bwensi ate tusobola okubanga ensi yaffe tugitaasa gw'otandikibwako gitaasa ebirala nebigenda mu maaso toyina bantu bo tumira yunga babiri wakowa akasirikiroche kagache kagana
0: tugende mu musawo
1: kale atuliriza lunaku lwa mukaaga lunaku olusembye olu olomukaga nga abaana bali mu holiday abaana batandise okudde waka bambazeeyo abaana tubazeeyo ku somero batandise okudda ku somero bavuye waka omuzadde funa yakaseera nga omwana tunamuza ku somero yogerako naye mubuulirire abaana waliwo abadde basuubira ogenda n'ebintu ebingi ensawo yaganye abadde osuubiramu wa kilo za sukaali 5 agenze na 2 zeeziriwo mubuulire ensonga ate n'abaana nabo babeere baki babeere bagonvu
0: okay.
3: Tuba tuga kuwate tukulekeno yadde ilani tukakasa anti na uoganyo nyoka obado uliza programu Wikile Press Review Wikile Press Review ama uli agachasa musabiti yona wanuku radio budu radio yomu tuwabuli jo esawa wanuku radio budu Esawa, zili nyezo kumacha. Budde bwa kalasa mayanzi. Webale kuuliriza Radio Buddu. Chino bwechali techina tandika kubeira wa. Aba kugaba lengira walanga bakwensa kamila zimu lengira. Bachi lengira wone balabla radio ndala zona. Kuti chino Radio Buddu cheneta. Teliba womu ntumula la zomula kuchikola. Au neba professor wa vila ijo juzi. Neba chikakasela neba chuhodika nemubia fayo. Nti Radio Buddu zikira

0: Okay, you know, Nakoma Samana, Janamatana, Gomeza Tanredo, with the Amon, Towa, with your Kubina Mendazoka, Isaka Kusamu, Sambo, Zoro, Grozo, Mutunda Gurado, when nobody is a Konyambo, Jumano program, a soap bear coming out of Mugwaga, Uganda, Kaimba, Kambodan, Yamita, Spicy Dana, Gama, Divinale, ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha Banangi watu walu deno no dane mukatine wewe ugomba mwana watu sipaisa ando mugire mwendo babu za konyo uka muliza program ene suko kubaya kalinyo na Mugwanga Uganda apu wadea kade no gati no kubanga mpuli riza kumubaya o ide songazo ogamba banji bakoze baja kore raba likura ne omu saja kuweleleza jino gati echono chanja ula experience ngazi miaka kumina mukaga wanao ndikwelo radio bundende ne miaka 25 marambira kumpawa ebichaguza bikuwe bitegese na kusoma zikira kumbera 13 umwezo gwe 12 tukira ku restaurant gardens echo mundi kuno chongedwa mukolungu baba jia tuwani semu ndalabulala uja tuja mkenja urube sasa ndekonyo haba viribu akabantu mwabari mwere ukuda mkwa na ugato mwaya na kusemi tusibi anga kumbaka tonya wamu katonye rada abu winyo aliku kataneyo nga boba uli ya kauli ya nga bako ugerako nivaga me masaka kafu dembi nenga mwetemunda kala bako mbibi tuwe sasinde konyo kaja kumbaka tuuka haba firi duwe mmerea mwebili mebambi ebisanye oko tuwa kuwa somu kama katonda ye ka yaba ina oko uinza monsongi mbabu za konyo tula watu deka kana siri ya MC Madibu kwa mtaka waka wako mbaya mwali mwenye mzibe paka sasika kubela mwendanga ziguda uruwaro ngeenda kumara yo mkwega ili de tula watu deka kana orioko uliwa chono msajja wanja ura moche ntu chino ebanga liyachi kore de engeriji yachi tandika mune engeriji yachi senge kamuko ogela kuchija mkenja tula watu deka kana ama nye dobo sika mjonsa sini ya MC Madibu kwa mtaka wakabaka eva smart pafuja songa sabu kete gereza matanya mfazo mwana mandi mpe achikawa chala mkoso subando zo mtegera zera for disputer figa trafo disputer nika sajezi moka jese ya ukuka wanasekra kubachanga mba ukana nebuzibanga mpuwaya karuga menyaga pomenyaga tabuza musitu wandanga mbauna nina kira simple class madei disini ya modo radio presenter oso kubita feso umasaka sitemu wabi kusumbi yeryo na bagame tuwoyo mubaya
1: ndia radio mtu mvemi zoma kumugia
0: Chidako, nsumulude.

0: Mwesi na chemera okutegeka jibulojino kusinga badda tegeke demoko engeri ya charity obokubiranga asaba kubuyambe bokumuyamba ko kubamu kubantu balabirira era basodo kubanga atasa mubamu kubantu basodo kubanga babo bujulizi ko kuvudeyo ko mu kubana abo buvubuka abemedisa na gamba tino grace na chemera yagenda kugenda maso kubanga muloda kugada no muleta ngaye mukubali ababbi bakondo mu kibuga Kampala chokaji byagwera ngebyaddala kati yafuka muntu wabantu
1: Ira nali muntu nga we nkulaba ne simu nino kukubanji none ebiseera ebyo ekyokulya kyalinga kyabbula era nga tuyiza oyinza ngatuyiza n'okulya mu hoteri ey'emisinde n'ogira n'onyigawo mbira omugawo ojja nga nkuwa ate noleka ng'omukuteko n'obuswazi bwe Grace Nakimera bwe yajja mu katoogo kati afumba omuceere emmere gy'afumba nze yandeetera okuba nga nkola ki nga nvamu ekiri ekiri kye nali nkola kati naw ndya naw ndi musajja wavunaanyizibwa
2: Children, we counsel youths, abavubuka abafabamu. That was one of the most dangerous places to be. So to again, that is 6 years ago. No itamu sawe mwezo rengu wakua katayimba. But right now, sola no kuitamu sawe mukaga. Because it's safer, abana vachuka, abana vateri, rakati at least vagarokola. So we pray in the near future, nti mukama gena kutusobozesa, okuteka uskilling, tusobolo kubaigiriza emirimu ejengalo.
0: Mubalala mawadde obujulizi mubadde n'omwana owobuwala agambe nti no yasobola kubanga Grace amulonda ku myaka 19 nasobola kubanga abeera uwe ekyennaku eno gyafunira evubuka eryamusoberera ne ligera ne mutikka eryamugema kyokera Grace bambi yamubeererawo
3: Najja ku foundation nga ndi muto nnyo nga nina emyaka 11. Foundation yatuyamba nnyo olwetuno ebinsobolako ne nfuna olubuto naye tebyali byangu Era foundation teyangoba anti Grace yansembeza n'ambuulirira n'anyamba ku by'eddwaliro n'enzaala bulungi era kati ndi bulungi n'omwana wange
2: I challenge people in this audience come through osobola okutugulirayo akawunga osobola okutugulirayo akasawo k'omuceere osobola okusomesa omwana oba Grace I'm taking over one child or two children back to school because you'll be surprised emitwalo 12 gisomesa omwana
0: Bine byonna obwedda bigamba nso okubanga bitambula nga David Lutalo yalina ekintu ekigamba nso okubanga kimuluma ku Grace okubala akabanga era avudde ddaaki n'ayongera kimwato wadde nga za kimwato wadde nga tabaako bwamutereeza
4: naye nga baana emwe bali kuwagira Grace
5: Thank you.
4: Grace ono nalulungi
5: okoze otya otandise ebintu byebyo kuva dda manye omwami ono nejuzi yansaba omwana nenga naye kiki David
0: Kugambye nti ekivulo kya Grace Nakimera kisobola okubanga kinyumidde abantu bayitirivu ddala era okusiza ku Dr. Bosa ngagemaso okubanga waya mukono yambasada akakasiza nti byaddala omwana yategese ekivulo kya mulembe
6: ekivulo kino kitambudde bulungi nnyo mbadde naludde okulaba show omuntu n'atandika nge egende eyambuka n'eryoka eggwera ddala waggulu yagisengese bulungi nnyo era etambudde bulungi nnyo era tuvuddemu nga tuli bakyamufu atutandisiza bulungi n'alyoka akomekereza ddala bulungi n'atulekera ddala waggulu bulungi so n'olwekyo show etambudde bulungi ate ekirungi n'afuna n'abantu abantu abafunidde ddala
0: nga bwe bagamba nti tekiwoomera matama abiri waloko omwana wobuwala yatenze show ya Grace Nakimera nga bwesobodde okubanga ayimbidde ddala bulungi okamala naye enyambala gye yayambaddemu
7: amanya bampita zai kims the decorator from undeje I work at pakankade mall shop number 57 nzize nga nsuubira otukuba ennyimba non-stop naye bitataganyemu akatonotono nzize nga nsuubira an incredible show kuzizze zibeerayo naye nga yebale bibadde bitambudde bulungi tusanyuse nnyo okuba ku mukolo guno.
8: Kye obadde osuubira kyekyo oba kibuzeemu ko okusinziira ku
7: music abadde mulungi naye ennyambala eganye
8: ebadde etya
7: ayamwambaza babadde beat disorganize kubanga tebajjeeyo mubiri gwa muyimbi ekyokubiri music yonna abadde atambudde bulungi abadde mulungi naye babadde bajjajjako nnyo amataala esebo
8: obuyimba bwe obunyumiddwa
7: bubadde bulungi music we mulungi ngera wa mutulaga waabadde eddoboozi libadde eddungi wona wona abadde mulungi nnyo
8: ebyo ndoza mubiwulidde Serena Hotel wetuli wano ku kivulu ky'omukyala Grace Nakimera ne kozi endoza abamu ku bawagizi bongedde okubanga bagitegeera kozi ekyaliko nze ambassador wakabi of course radio Buddu kooli programu nayo

0: amazo kubanga alangiranga bwategeka ejibulo chiko kubera omwezi gwe 10 ogumu era kusoma zinga 13 agira tubanga tukuba muziki ana mungere mabendera nakusoma zinga 10 13 agira kubanga abalula eranga agira kubera wali kuje bayita mchibuka Kampala ali ku King Domes hotel wagira kubanga abero kusoma kubanga abalula muziki ona muweke na enyiri ya soto kubanga badu na lukunga na wanda maulile obabu lile nteka teka ngaba zimiride elango kusa kuye wanonyiri ya sisi lukubanga tegeza ngaba wakere kubanga ajaguza emi yake juwa dalama 15 manambirida ebya dala omuka majamu koze muko omulimu
1: zimuchamba umaitu wakula ufe mchalo tetu ima ninyo
2: ebya ujaguza ebya ujaguza
1: birthday ila emi ya kajinozi badi ibila wanyonga bila chichana nyo bila achana nyo ilango urumu leke wata mkila wibani ila vito kama mtu ndi happy birthday kasa sivili kukwa na kuna sivi kola china na ime suvi zo ula mwa ilinga amba ati nze wendi jaguza mtikike chijaguzo cha njara chijaguza nga pezeze miaka mika miaka ata na saba nyo lubiru wa weekend tiluwa soko mbina kuwela lwa kusa katiku gata hama ntuba bajaguza nyo bile tete na yoba before katini nga amba mituli uibaya kuluwa kusa tujuita ukulu kuna katujaguze kuluwa kumeka kuluwa kutano ni miaka jana mika
2: makumi atano
1: miaka jana makumi atano ijo huku no kuibaza katonda kubanga aba hivi banji kubinari space na singo kwe kumbambra mubu wange aba singa tebabu kakumbu

0: omwana watu chigundu Stephen aligandem zamete kidi fokse omumuko imbabu ya soku banga kubana mugwanga Uganda nebuji uumisa elabule muna kilizati wano gayo mkuba singa talent ya manye nyo wano mugwanga Uganda jire kwa langate kidi fokse ya bulao from nowhere ya natambla na agende wewe gwanga ya soku banga kubewa umula apamu ni baloza anti ya imba chigero tegeri kanganabio kuimba ya biu mozada alimuga maso kubanga yoko lele mire moje tuwaba detu liyao ngataya maso kubanga kuma ukuwa na mugwanga Uganda ngo mtu mula ena tuwale tumaiti ya kubanga da mire moje mila chokecho kuimba chicha amulimo elaga atimote kefunyo kubanga kama maso kubanga jisabu ya dala hano mgele mome dala Kid Fox wadidenga competition kugana industry ngeri jechu semuko mpiti rifu dala elango so kubanga webu za tibuna na damo kubanga jigunda ngabu ya ringa jigunda ebya dala ngabibibuze bisiko kubanga bili kumubiga kumimua jaba anto chuka kusa kuye agamanti azamu ete gefu kubanga ebya dala binji vya manyi ebiru wanebi yuga
1: ok mchile mchia wasewa newa nyabo wana Uganda wawuliza budu FM ze Kid Fox wano omimbi wa mwekabula da nimechoka na mahipokriti na shiba
2: yo zaiti
0: Kid mitambula vitia
1: mpona tunia tukikuwa ataganya
0: industry yetia kubanga wakada tojibade muko okumala miyake jisuka mukumi chiri chiti ya soferi ya echari yetia
1: industry ya suena jiru mbisanga Barcelona enemanya yo yejo kutumanya fede tumanya oberi yetia suena jiru mbabulu minga Barcelona
2: yes
0: Okusaku Kid Fox agabanti wako mendonga chitufu banji kubana bagira maso kubanga bayimba erata bawakanya naye ye aine chiche ngibya dalawe chiche bade chimisi nga wano
1: emyaka jyo maze 14 nga siri wona e nakomyo guno mwaka emyezi nge ene mabegao badenga pumu demo
2: yes
1: kati mguno mwezi nenga bakansoke kati zijembuze kubantu
2: yeah woko medewo olabanga industry rakinga chi
1: hamna industry statuka kujogerera nnyo kubanga sina nze natanse change sina wakujitegera bulungi katulabe masoka deni disturbing bulungi ndabe
2: yes ato hizo tugamba tia angeze okuda kubanga bimu oli legend wandi wadogamba tia kandika abana abato bagende maso no hizo kubanga inacho olengede ono gantia okusaba bayimba pa production wise ngeje bakola moko oboli yao tuwaluwe chilaki nganga sika chiba chikwatibuwa mfeba legend oboli yao ate chiba chilalabulala
1: ilaka chiba kusi nze nile chintu change chinalino kuwaba na Uganda
2: yes
1: chena imirizamu ze chenzo kubawa ila chema inchi nze chenina ila abala labaruwe tibachirina so nze nganze nina kubawa change nze juze chituli change wa spesi yange wa chito change abala tuna abalaba
0: Okusaku Kid Fox agamanti wadidewa na mugwanga Uganda ngabanji kubayimbi wagea maso kubanga bayimba erata bawakanya chokebya dala uya dala endongo wana mugwanga Uganda ebulamu music oliali machua ngabanji kubayimba abasinga beyimbira byabwe
1: muziki alimachua abadde agenda abula abana abadde bagezako nnyo okubuza muziki alimachua ali hard nga batanso kuba ebintu ntu ebyomuzannyo nga baagala tutwala eyo naye nawulira nga waliwo nangezo kange bisere n'abantu balina n'ennyunta y'emuziki owedda kati nenamba kankomewo nyambeko kuba nange abali mu mugendo ogwo okuza muziki ow'amaanyi owaddala omugumivu
2: yes
1: Tashibu.
2: Okay. Kwa gache chibuku biba debi laki nga ntibo tunu ya ndongo ya fetuji kuba na heri tuchita prefab. Nyangu nyo.
1: Nya orimba orwe kasoni marumale miezi sato tobacho cha rujukira.
2: Amazima.
1: Kugamba abana bagala kututwalira ao ate batufuge. Omaya abana bali nzokwete mtu abatene atene kidala ngabata nso kujoga abantu abakuru nti abo badaba apa ku ebintu enge bibitwalira okudda.
2: Yes.
1: Okutereza amko.
2: Yes.
1: Esibo.
0: Kid Fox obaba doku dana mugwanga Uganda naga maso kubanga sika na ba mukuba na mawulire enono jibagende de maso kubanga bamubuza kubikwatagana na Bobby Wine ngabanji ku bantu bade bamusuro kubanda agera cyano kulabulonje da kubanya lyasomeko na Bobby Wine ranga bamanyiganye byadala choka bamubuza kuri nya Bobby ngayaga mbe bayita Bobby talitegera era tamaina momanya kirono kigamba kubanda cyaso sede cyocha bulonje nyo omukuru Kid Fox jibagende denga komeko na so kubanga atereza choko kusakuye agamba tibanji ku bantu batamutegera cyayogera sasigaba ndiyaga bitamanyi Bobby Wine
2: abamu baba na bakomu na kusomero ngebigambo nibera bingi nyo
1: tebantegera bulungi Bobi Wine mumanyi bali bambu oli ambuze kibuzo kibobi omumanyi tiambu zambu ba Bobi Wine chagula nyibichi kati ngo omunte ya kajia oli na mani na kumuza vuza Bobi omumanyi nina Bobi omumanyi omuchilengeno
2: yes
1: kati go nivachitwala bulala mtu vingi vyesi cha amanyi mbude
2: amazima
1: So
2: Bobi Fuze Bobi wabade tomo Bobi wabade tomo manye ni chakula nyingo wabade omanye oba chakula nyingo tubade tomo manye Bobi gomanye
1: Bobi Wine mumanye igwe mugamba mumanye ne omuntu yambuze kibuzo ya gamba Bobi tomo manye Bobi omumanye ni mugamba Bobi chioba
2: kwango rede ne ba Bobi banji walwa Bobi rashi wa
1: ba Bobi banji wa moche wa nila starob na iye Bobi
2: yes
0: Chuko kusaku Kid Fox agamanteri bana Uganda bonna ye wayogere amazedo okubanga akoma uko okubanga abawereza ngakati ekisigadde mwekwe kusigala nga mumuwagira nga mumwakolanga
1: anze nkomyo kubakuba muziki oguli machua gwe wadde bamisinga nyambeko ne kubaana abato kyewadde balemeddwa okuteekawo nti nkizzeewo tulabe tugenda kugezaa kuteeka Uganda yasena ku mutindo ku mulembe bulungi abyebyo era ndi musanyufu nnyo kansubire nti abantu beebuddeeyo nabo naabatuukamu nabo ne mbakyamulamuko
2: ebyaddala
1: mukama banaaba nga asiimye yamani

0: bandi.
1: Yes.
0: Nenga ntwa lokusima kwange yi tuma fula ne saki aruna mbiru. Buli muntu yenna akoze omulimu ogw'okuyamba ku balwadde bange ne bafaani zibonna abanteera ssente ku ssimu.
1: Ennamba y'essimu eri ki?
0: Ennamba yange y'essimu eri 0758
1: Yes.
0: 632352
1: Giddemu.
0: Eri 0758
1: Yeah.
0: 632352 esemba ereka amirisemu ngendo.
1: Oh, okay. Kalita.
0: Omuntu gwe sinnaalirako ddala kubeera nakubako ku nnamba yenennemesa ye mukwano gwange mukama waffe gwe bayita kasozi abeere Masaka mu Nnyendo owa Nabugabo gwe sinnagamba kulya ssente naye yali ampaddeyoko olumu emitwalo nga kkumi awo
1: bambi
0: naye kati mbadde sinnamuddamu okuva lwe twavaayo kuyisika.
2: Omukago gwa komawu gwali gwalonda omukulu ba mita Ed Buyondo era nagezezzaako okubanga mubuuza okuba nti no ye ng'omwogezi wa komawu akakasanga ebyaddala abakulu bano bamukoze batyo mutaasa we nakubiridde Ed Buyondo nga ngamba nti ayo kennyini baamugoba dda mu komawu nga ssente lwajja abazeeyi ne bamugoba nga bagaa tetuli kugwe yakayimbira ennaku essatu.
3: Ennamba ya muzeeyi sebato
1: njirina
3: mukubireko pulezidenti Kezo bwe yakwasa miliyoni 10 nga zijja mukomawo era yamanyi ebizikwatako omwami gwe bayita Sebatta yekiyamaani wa komawo
1: ati gwe kukubidde nga gwe omwogezi
3: sente bwe zajja bangoba nga baagala zibba bokka
1: wanje
3: sente bwe zajja bangoba nga baagala zibba bokka
1: tokyali mukomawo tokyali mwogezi wa komawo
3: mu biwandiiko mwendi naye mu reality mu bituufu siriiyo
1: wagobwa
3: esente bwe zajja awulanka z'okuyimba wayimbira emyaka oli otya sente nga wakayimbira emyaka etaano naye kati nkakasa bulungi nnyo nti oyami kisengenda ali mu bayimbidde emyaka emingi balina okulya ku ssente tunako muzeeyi Sebatta omubuuze nti miliyoni 10 ze baaba wazijje mu kukomawo ng'ate ne mwami amiji mmemba wamme mu kukomawo ng'ate mpulira ali mu mbeera mbi mwamuyamba mutya
1: yes
3: information yentuufu ajja kuba agikuwa.
2: Kyokka okusa ku muzeeyi Amin Ssengendo agamba bambi ebyaddala embeera si nnungi
0: naye bwani madimbuko nkutegeeza ebigambo bino nti weebale nnyo kwagala musajja gwe bayita muzeeyi wa Ffaaza Amin Ssengendo okwongatirako n'omusajja gwe bayita Stuart Ssenyongo wa Ssimba kirowooza nti kya buvunaanyizibwa okubeera nga bwe nva ku gundi kuno nga soogedde ku Stuart Ssenyongo mba mutuufu
1: iya
0: nankoola omusajja gwe bayita Tony Saint Pierre Polomota yenna gy'oli nsiima nnyo by'okola naye nkwetaaga naye weebale kunjagala mwami madembuko ndabira abantu bonna ab'ebuddu abatuwuliriza
4: nza kwerabira musajja wange gwe bayita Adtech Production
1: yes
4: ankozeemu omulimu munene nnyo Adtech soyo muntu wankoledde omulimu gw'amaanyi
5: owuliriza programu nayo wano ku radio Buddu
2: wano wendaga tuwulirizeewo nnyo kubanga ebyaddala wakulu nnyo kamala nga tutekeddwa okubanga tuwawa amatu tuwawulirize watugamba kiki ekiriwo era kyekitambulawo awo no mungeri emobe nki mungeri emobe endala gambye tuwulirizeewo nnyo muyunga tuwulirizeewo nnyo wano kyalenga tuwawa obudde wano wendaga kuba wakulu
5: owuliriza programu nayo wano ku radio Buddu
2: mukiro ekikezezza olunaku olwolwaleero saidi zaawali mu kitengeesa waliwoko ekivulu ekibaddeoko nga kigamba so okubanga kikubeeda butere kitengeesa kidda nti nze sibyawula bannange kale wabaddeoko ekivulu mukiro ekikezezza olunaku olwolwaleero ekimanyikiddwa nga Nkwacho Festival era nga bangi ku bayimbi okubadde omwana wattu bamuyita Singer Justin Nantume kubaddeko Ndugasani kugatta n'abamu ku bayimbi abafa bawano mu ggwanga Uganda mu ngeri emobe endala omu ku bayimbi eyasinze okubanga aleeta abantu abangi ye Ndugasani asobola okubanga ayingira ku stage n'agira maso okubanga akuba omuziki okubadde omuyitirivu ddala awona mu ngeri emobe endala kyokka Ndugasani ageze maso okubanga akuba endongo ng'ekyewunyisiza abangi ku bantu obuyimba bungi ku bo bwasinga okubanga bumutunda bwatera okubanga ayimba nga bugamba so okubanga bo gavumenti tayimbye yadde n'akamu n'akeddagala era ng'ennyimba ezisinga ayimbye empya nga nezira ennyimba enkadde zebamutegererako tasobodde okubanga azikooka yadde n'akamu n'akeddagala biriba ndo bwedda abikola nga nange wendi nga bwendi mu bataka bambuuza kiki ekibadde leero aterera abadde atya wabula nsobodde okubanga ngenda maso okubanga nnoonyereza nga

Gwerede nga chigamba okubanda ndo gasa ni walukama ule akagira maso kubanga gatambula nga chigamba okubanda ndo yagenze maso kubanga bamuvubike gati mukamwa ngenyemba ziliza abadati okubanga ayimba zilizi mulemba omuguta simaye nejuse unakulu na kuata yewe likakuta Museveni mungalo nezi muku nyimba endala tacha inza kudeo ziyimba era nebuwa musanga nozi mugamba tiguwa ziye ya asobro kusekerida era wabwa mulikumpia inza kukubauli kubanga biadala tali dayo ziyimba ya denaka muna akendagala era jabi gwerede walukama ule akagira maso kubanga tambula nga chigamba okubanda ndo gasa ni yama zedo okubanga arokoka nga kati bwaba president yori kakuta Museveni ya mulema nga te MK ya rangiride nga wagendo kwesi mbao ya ndibanga ndo gasa ni yasa zede dilo awagira MK era jeno muozi ya rangiride danti ya gero kubanga ya president ya dako au no mungeri ya mwendala waliwako akamu kubuyimba akagamba okubanda ndo gasa ni ya kiri de damo studio na so banga ya naka imba akagira maso kubanga wagira nga mkulu MK ya bitegira no bima ya bimanyi gambe uliriza nyoku mawana wakulu.

0: Kugambye ekibadde mu kidda kiri kibadde tekirabwangako nga ndogasa n'ennyimba zonna ze bamanyi taziyimbye azze mu kuyimba zize zigamaso kubanga zitunda essabu ly'okugatta n'okuliranga awo ne mugeremu ebendala kyokka kuzakuye avuddeko n'asobola okubanga abanukula bulungi ddala mwenna abadde mu kubudda mu kumulingiriza ebitabakwatako kubanga
1: bandekere ebizibu byange kuba newaabwe sibalingiriza
2: ate ebyo biba bizibu
1: olw'ensonga madimbukoula buli muntu mu nsi mwana alina vision ne mission
2: yes
1: ate ebintu by'obufuzi abantu babigende mpola kubanga tebamanya ng'otudde oli ku gun point oba toli ku gun point
2: yes
1: abaana bafiira mu makomera abalala bafudde kimugunyu nga mmwe temumanyi
2: bwe kiri
1: akati bw'osanga omusajja nga nze nkera nenkugamba nti nevuma olunaku lumu bwowuta nga nyimbye ti nevuma kitegeeza mba neyogerako nganze nali sogerera mu
2: yes
1: nali ndoopera ggwanga byonna obuzibu byendimu naye tewali muntu yali asituse tujja n'agamba naye ndugga oli otya n'abaana bo ate ffe tuyimbye nnyo abantu bye baagala naye bo ne batakola bye twagala
0: okategedde batutte obungi obudde bungi nnyo nga bayimba bye mwagala ate mmwe ne mugaana okukola bye baagala egambye wulirizaawo nnyo wano Ndugga Hassan ennaku zino okuyimba akugenda mu bbalirwe ng'emirimu gye gisinga asinga mu kubeera ng'asamira era nga kigamba okuba nno nga baga nti omukadde akwasiza ku mmere ye ono mu kugera baasa okuba nga aggulawo embuga waliko obukwakulizo bwali buyitirivu ddala nga kigamba n'okuba n'ebbaluwa zaali zimummye oba oli akwe kwagala okwezzika eno mu kakodyo kano kyokka okusa kuyagamba nti kikusanyi buli munnayuganda akitegeere nti ye nga ye musajja munna bizinensi nga tosobola kugulawo bizinensi wano mu ggwanga uganda ate ng'ekigere kimu okirinnye n'ekirala okirinnye eri olina kusala lumu nomanya nti kati awwetongodde wuliriza
1: okola ebintu eby'amaanyi nga kampuni z'amaanyi waliwo z'otasobola kutambuza senga oba osigadde otambula nga bwe mbadde ntambula mu myezi
2: singa obeera osigadde
1: byenkunyonya bino byasajja kikulu mu bijjeemu olwali
2: yes
1: bwe munaawulira oluyimba olwo olulimu ekigambo ekigamba nti abatulyamu enkwe ate ffe betutuuma otulwanira era mulimu ekigambo ekigamba nti abaabwe bali bungereza abasoma abaffe mu bibiina n'ente bizibula ego bw'oba olina amagezi tuula osengejje byennayimbye nga tonambuza lwaki nabiyimbye kubanga nze bwe ŋŋenda mu makomera essaawa zino waliwo abaana bali mu makomera nga baaliwo ku mulembe gwa leesike nga tebavangayo
2: mpulira
1: bafamire zaabwe abakazi bali mu mizigo mwe baabaliko obwana tebusoma bo n'engoye zibula kakati ffe tuyise mu bizibu abamu tugenzeeko nemu makomera ag'ekyama ne tusirika ne tutayo nga tolina bwogerere naye ba abantu balinda lwonaafa bagaye nti gundi bamusse naye bwe bawulira nti gundi yafunyeeyo ekirungi olwo obeera mubi mu ggwanga lyo mu nsi yo
0: nkugambye Ndugga Hassan obwedde agenda maaso okubanga akookaseriza wali mu kidda ng'eno abantu bagenda maaso okubanga bamusaba ennyimba bo ze bamanyi era ze basinga okubanga beetaaga era nga bwakanywa baddamu nti sibe balina omulagira ne wano era akizzeemu nti ebintu byabeera n'ayimba sibe muyina omubuulira nti ate yimba bw'oti
1: mbuuze mwe muyina etteeka eriŋŋaana okuyimba muyina etteeka eriŋŋamba akiyimba kino na kino
2: tyaa
1: ku bonna abazze mu kivvulo abasajja bazze n'abakazi n'abakazi bazze ne babbaa baabwe naye njagala oŋŋambe kuliko eyazze n'omuntu gwe yasookerako
2: tyaa
1: atinze lwaki bankaka kuyimba ebyemabege ntyaba n'azuulira ki
2: kubanga abantu ze basinga oku ennyimba zino
1: okibainawsinga okwagala se bwe nayimba bintu bizibu mwagoberera waliwo eyali avuddeyo naŋŋamba nti zino ze tusinga okwagala kankweyaka emitwalo ataano nga kufuwe
2: ntyaa
1: wali owuliddeko nti Ndugga bamuwadde emmoloko lwa myuziki gwayimba
2: sikiwulirangako
1: tugamba ettaka lyenguze ndijje mu myuziki tukola myuziki ziddayo buzi sente nzijje mu ssaba okufuna amataka okutandika ozimbira abaana bange n'okukolera bajjajjana
2: bali mugamba mbu bakuwadde
1: bwe baba bampadde sikibi kyogamba wano bwe bana ate kangugambe gwe madimbuko tenako okwogera ku byobufuzi kyoba abannasirika ebyobufuzi mbiwa obudde bwabyo obudde bw'emirimu emirala mbiwa emirimu emirala
0: Ndugga
1: nze gwolaba nsirikidde mutwe guno nina bwino waabasajja nga lukumi nsobola okugirayo lisiti nenkugamba eno lisiti yonna nga n'ebividiyo mbirina abamu ngamba nga nina bwino nga baalya ate nga mmwe be bajja ewammwe nga bambadde lwedi bali mukubamanyira mwe mama mubu yana kubaba kaluanilida ate katifaba tuusene tumanyate oke okay. Wadeva mawega guzilevu amaso mamuli ya musiriso bari fete tujia kufanja langa atebe tuwe siga waga mandila tuanilida bari mkuli ya bakuta
2: kamuli ya mulu watu
1: haa katumkambuze mwatu tuwa imba kubela babu
2: tia a
1: mwaga langu tufumu mtu wadire nga tuliva na kuchivaluma ngu mtu waliburu unji
2: neda
1: kwema nyimbi ya viku yamba the simba kuruanisa government nyimba ya vikuruma government ya vimanye na nyimba nevi ya viru unji ya viku somesa weko lelele
0: aha ngeza zako nyo nga wensobolo kubuza kundu gasa nivana nganada mwatu imbiro buimba bulibu mulembo muguta na jisoro naku lena kuata president mungalo na nyimbe ndalezo zona simanyo vana zidida
1: kubasa abagezi tuchimanyi teni muntu kwa agenda kore la government neweri chuka wabula buli muntu chuka ngu chukira mu business yo molekera wakuda kubana wala atu gundi yali de gundi yali de nze sentence jamu sabu wemba na imbi yagwe to manjibu zibu wendi temu kati mwabata genda ku mwagala male bawa video mtegerenti ne wange banumbia mirundi ya jiwela
2: yeah.
1: Mwagala mwagwa gamba umuta uja konti nduga alimu kumera alimu basement chivaluma
2: tetugenda kuda muku nyimba kuleba kunyimba zino omulembo muguta nejuso
1: na nyimba naziba imbira si nyimba si pilo ndi nzezi zika nazimba muzinonye maduka tewenzija kusteji ya kuyimba ebye binde sirimu campaign ya sawa zino mulinde campaign weziri damu ya kuda muku be campaign
0: banange nduga wange oli musajja nyo banage nduga wange ebintu sibyangu nduga wange
3: amanyaka sabasanisa uhire mukavya negu cyari mahi nze nyumirwa nyu programu no mutaka wakabaka madimuko na yemu sajja gono nyereza
4: kugambye bagalabwe kabara ko muyinde
0: ebintu sibyangu yadana kamuna kedagara kankubaka imba kano kauli wabaka obukalimu nzije masimu